0: tu ode na ni
1: ta gode kwando ta gode dogo kwando na ai
0: Ba ba suba,
1: pan de ya ta man.

0: da tu ya ngombe woi saka tu ba da tu ya ngombe
1: kago da kanga ya
0: ai ayoma ho anye ba apa she ga ma ba
1: putanda ji
0: ma da ne mai kwanto
1: hol be puta
0: ba sukuna
1: hola da kuba
0: ma da ne ba ta je
1: da kan ba ka
0: ba da shi kwa da mutumba
1: hai mu
0: ge ji kange
1: da je ku
0: Nananga ha besa tule,
1: nananga ha besa tule.